0: ɛne wɔn mu nso a wɔn mu wuram
1: ɛne deɛ ɔde su pie
0: ɛne deɛ ɔde su pie ba ne deɛ ɔde su nso firi hɔ mu nso wuram ne nyinaa yadeɛ baako pɛ ɛne nipa kɔhwehwɛ ɛyɛ
1: peace
0: mame nkyerɛ wɔ deɛ gye dan asi wɔ no ɛne golden bin
1: daabi
0: Jeda na suwa ni nye godin tulip
1: Debi
0: Yankodudu ya uwa ho
1: Debi
0: Sayaka santia Eya yana na watu kwa kwa suwa na saa siso Enti ajapadia biye sisu biya ya nedia Ajapadia biye sisu biya Eya nedia nsire feme sisu wei Eya nedia Aka se mpuna Ebe punu
1: Ewe hakwefe ha osesi tu boliva
0: Aha. Edi ada no no.
1: Edi ada no no. Te dance aha no.
0: Tete ni nyina first ni na ada to ye na. Ana se me me de mente ya de me ma ne se ha ye. Ayi jana.
1: Ne na na di da super.
0: Ah okay. Pa dia we say
1: tutu Bolivar.
0: Mo. Enti esina sa se so. Mebo a. Aha nka no ho.
1: Ne ka no ho.
0: Ji, ani ana ji ese aha, enyira ka na wodi ani ana ji nso ya ne dia. Enso na na kure atwamu a, wonso womprenu. Efiri se, enye baabi a yehwe ho. Esa hwe wo biem.
1: Ne baabi hwe wonya ni ji.
0: Ma me tena wodi me se, enye ji, ji dan ye si ho. Aka ye nana a ote ne kokko so.
1: Tare ka nya pade ho.
0: Aka ne ja pade ho.
1: Asase so.
0: Esina asase so. Eti ka ye ka ji a eya nana dia eti ka nana kura nku odi wonu ntren twie kwaba koso baabi e dom twi kono ehonum na ti biibi wo enso sa nana tene wuruas mu kuna atwamu a wonhwe ho enso won premu koso ehonum wo do
1: yen du yen ho
0: awa ye godin bin
1: ndabi
0: wobi wato na wase me ko baabi akope baabi antena agema ho me
1: ana
0: na ji afade ya wo gata me wa
1: ma ti wase pa
0: enti ana dia me katre wo dasani ne se anya wobi ana nya asumdwe
1: pi
0: asumdwe ne bua tene na do na me ka asam wa papa ya wa wei ya ni ayawura the late Atamas.
1: Oh, Rajon.
0: Oh, Rajon, the late. You have sent it in here.
1: John Evans Atamas.
0: John Evans Atamas. Ah, when you're baby,
1: come.
0: All born on to one. What can we be? What say, Allah made the
1: passum.
0: The passum, dear one, Casso, I assume you're here. See, and here. What say, Allah made the
1: passum.
0: The pedia, assume you're here. Na NDC ni Ghana ni MPP for ye kuru chire ye e de to papa itu se bam se wa ye asumdwe hene meboa o de tie ni ye o ni firi baabi na aba na ebewie baabi na Ghana fo me ka bi wo so ka bi ye kuru chire ye se papa ne de wa ye asumdwe hene wo betumi ye asumdwe hene ma na ye ye wo ka ba bla ba bo se asumdwe hene ne ye ba akopa enti wase ye kurutire tu ne so yana fuwe nyina age tum bbc ka ye so ande wo ya asumdwe hene wo betumi ye asumdwe hene papa no watena Ghana ba nya so no wonya asumdwe da me pato wonya asumdwe da
1: wonya bi
0: ena me bom pa ye de mani pese me asumdwe asumdwe a word peace
1: peace
0: peace five letter west peace enye wo bia na nya
1: ano din
0: ogidi nya mema wasumdwie
1: amen
0: sa asumdwie te wabrabo mu a sabi wudi menke to jem na wototo na bi na wudi a ohoto
1: mani je
0: sa waba time ma ho antono antono a oba ta ne menya asumdwie mani nya yie ete mesre urade se wonya mema ni panya asumdwie asumdwie
1: asumdwie
0: ogidi afedi watama se ye
1: mate wase o gira ma adwe kura ba wo se mate wase
0: na menyira wa di menye di fo
1: o di fo
0: en suru di je na suru di fo
1: kura ma ju wa
0: na nya me frɛ wo bi kwa
1: dabi
0: jimi ni obeye di fo na onye di fo
1: ni di fo
0: wo nya me frɛ di fo a wo ma ni num die ni nyansa sa sofo di obi abetime di atono so e sofo na se yete me wo akura akura ni atono sofo
1: akura kura ye ho de dama ha fa ni sofo
0: Would you want to make us?
1: What am I?
0: Very agent.
1: Agent,
0: you know, I'm one room, need two rooms.
1: I never said,
0: oh, so cry. Tonight to cry, I won't pay baby. I caught on a call, bear on the other
1: man. I come up on a day, somebody.
0: But yeah.
2: Oma mi nyam program.
1: Odi fo anko.
0: Ani mo nyam nka urade.
1: Amen.
0: Enti enye wo bia na nya.
1: Da bi.
0: Enti Yesu ko wa enye wo wo gidi brown. Adwuma. But ade ba ko no de ja ho. Na ade no so bu o dene. Na so wotena wo mo bi so yi firi. Na Yesu ja be obi o wa sase so bia wo ye nipa wo gini di o. Wo nyini ni o. Asumdwe no wo ye ni moja na to ho. Won sa ka bi. Na so nya nipa bia na me ne wo ga.
2: Oh my goodness.
1: Because you be on the top from solid.
0: Peace. That and no make a dia some dia walk through to the dimrike wura ho no. And now some dia no kope.
1: Asun dia no.
0: And kwe bia ba ba sa na ya ase.
1: Ese gine kurr. Huna mane. Obi kra kaka keke ontimi na.
2: Hallelujah.
1: O pasun dia o pese e firi ho kona chese woni sika kro pe.
2: Amen. What can be out of so? And Munamon Kaula de.
0: The Solia Wuba, hey, I will be see Hanomusin Sanopa. I fear now, Woba, Besolia Kofia, Wobesia, Macho, what they was
1: saying.
0: And now, some Yana Pekakra, the dear, Nadia Tia, who Benya Binesse, or Lady Benya Bia Yamehau. Not this will a decorative pana, and now, Wanya be.
1: Funny ringing now in his car, the funding.
0: Awurade man ne pabi atie me bia nya somdwie.
1: Amen.
0: Obi bia na wo tie me. Sa wo da wo dam. Asomdwie ne awade amti awade bebre agugu. Asomdwie ne nipa bebre akwa amti. Ebi ma fa aduro kora no ma gu. Asofo ne bebre ne asomdwie. Tie me ye.
1: Bi ne asofo ne bi yire nkura ne ade nya asomdwie.
0: Wati ase asomdwie asomdwie le se. Ya kasafa asumdwie wo sesie na bua dene na ni wo bia nso na nya na yemfa sika nto nipa ba ko na de ma
1: Jesus Christ.
2: Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ne ya na kotech wo se mena no kore ene nkwa
1: obi nkwa jana
0: tie mi yo mena no kore.
1: I am the way.
0: Yes, mena no kore.
1: I am the way
0: ene nkwa
1: life.
2: My goodness.
0: Awurade mfa asomdwie nto wo wɔ gidibra wo so na wɔmfa nto deɛ wɔtie me nso so deɛ wɔne asomdwie wɔ nawa deɛ ɔnyɛ asomdwie deɛ wɔne asomdwie wɔ nasetorɔ wɔnyɛ asomdwie ɔsoro nyankopɔn mmea bi asomdwie pono na wɔmfa nto wɔ kra biara so na sɛ ɔne asomdwie a wɔ ne nye
1: dabi
0: na aka sɛ woka sɛ ɔbɔfoɔ no kɔɔ mail nkyɛn no ɔbɔfoɔ no kɔɔ mail ɔka kyerɛ mail sɛ mail na wɔ ne nye. Yam fani jena didi.
1: Nka.
0: Yam fani jena didi.
1: Nka.
0: Ya wase fani jia kwedu wabia ne.
1: Na
0: fa akoma pa.
1: Za.
0: Akwa no wonsa. Watere nsam.
1: Dabi.
0: Etime na mi betirim.
1: Dabi.
0: Watere.
1: Yo do ai betiri.
0: Ne me watere. Babu one ka na me wo ho.
1: Na oni ho.
0: Wase fa akoma fani jia kwedu wabia ne.
1: Za.
0: Na fa akoma pa.
1: Za.
0: Akwa no wonsa. Watere.
1: Dabi.
0: Afa na mi bebo koku bidi.
1: Dabi.
0: Me dia dia minima no so wase fa akoma pa. Economo de na da tu ni asumdwie kora wonya akoma pa na ade anom nsa pa
1: asumdwie ni wo professor asumdwie ni wo sa ejo ne Christ won timi ni
0: mo
1: wonom nyina to
0: mo
1: se be kan o ma be nan school fees o renta so like the water be ade che fewu e bo prim wonya asumdwie
0: hallelujah
1: ne kora no de ne kora
0: na me tire wa de ma mi bi ba me ho tamo ana me wo kwa de apija no tamo ana me wo kwa de apija maame bi ba me ho na na maame no wajale a wetim sa maame dia na wa wu awie
1: okay
0: me ka wa be na ye 20 na ye 2015 16 mu ho 2015
1: 16
0: 16
1: okay
0: atao
1: atao
0: te maame ne ba me ho na wa yale na nya me na me me so
1: no
0: na wa nya na yale sa
1: okay.
0: Na maame no efiri se na woto no no ba so le to aso be almost be 3 months na mi hu no firi wo no ma hu ni bie maame no opema sempa
1: okay
0: eti ah na fe ya ya soli ya wuti mi se maame ne de wi oba wo wosi ho awa me ne mi hu maame o se woni pobo ho a asole no woda mu ba akope se wo firi wo no ma wuti mi se
1: bie se na oni ho
0: maame we woni ho eti maame ne de wi oba wosi ye me no maame ne da wa ma bia no na ma hu ne se ah ɛna deɛ maame waanyɛ dɛn ɛti me deɛ menim deɛ mete mewura ne sɛ woyɛbɛ sɛ wakɔ akɔtena aburukyire ne maa baa bɛfa no ɛti wɔte na amerika ne ma bɛɛ fɔ ne wɔ ne ma woma wowoɔ ne wɔhɔ nti wɔgyede wakɔtena wɔnomu a yɛ dɛn akyɛ mekora menim baabi ane wɔne nam ne te yɛdeɛ nyame bɛyɛ wei na me wɔwɔ no mu one day asɛ me ne wobɛyɛ program bi wɔ ha sɛ last 2 weeks yi o sɛ ho
1: ahwanɛdesi akra sɛ nawok
0: ɛde si asɛm na meeka yi maame ndeɛ wɔbɛ me wɔwɔ bɛ 2016 wɔkɔdeɛ apagya abɛte hɔ abɛt ɛwo ne wɔno ne ho atɔ no a wɔno wɔbaa so a wɔkɔ aburokyire na mewɔ kɔ no memahunu
1: wakaneɛ
0: medeɛ sɛ medeɛ metem baabi ne wɔnokoa so ne nnipa a wobɛsɛ yɛ yɛbɛ nhyira bɛhwehwɛɛ no nti wɔntam bi mewɔ no mu ana baabi a meyɛ asɔre yi akɔm hɔ no woma bi bɛn me hɔ na ɔfa me nuabarima nti ɔhu mia me nuabarima afei na woba nwoma ne frɛ me na nyɛ asɔre dɛ woma ne frɛ me na ɔse papa maame bi de kaa bi abɛɛ dɛn abɛsi ha na meka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ deɛ wonyɛ dɛn woma ha wɔ sɛ ɛneɛ ɔbɛda ano mo akɔpem sɛ mɛdɛn mɛba na ɔse papa nkɛ ne wɔbɛba a ɛnkɛ nɛ deɛ nka wayɛ dɛn waba nti wɔfrɛ me na mese no wɔwɔe na wɔso wɔwɔ ha na maame no nanim o na maame no sɛ fɔma m na mene ne nkasa maame gye yaa neɛ daase berɛ ɔdifoɔ abɛtewa ne ɛna mehunu sɛ a maame a no wɔhoahoa me
1: 2016
0: maame wani anaa ɔgyedeɛ asɛm a meka wote paa maame wani anaa ɛna ɔka no ɔ sɛ papa mabɛtena w'akyi na nɛ yɛ sɛ wonyɛ dɛn woma ha cause nka yɛasɔ da nka woaba dadaada nti mesuro weidiɛ baabia wɔ biaa bra sɛ wɔwɛ koraa nso no a maadeɛ metena ase ma mema me driver no ɛmmra mɛfa wo na adeɛ pake wo kaa no ɔbɛfa sɛdeɛ bɛwa petro ɛnam sɛ ɔlɛdidiɛ wɔ ka ntimɛɛ dɛn
1: mɛba
0: ɛnam tuu kaa firi UGC ɔsɛ mete UGC metuu kaa firi UGC ɛne baabi a meyɛ asɔre ɛti mekɔdurɛ no tie deɛ nyame bɛyɛ maame hu me a maame hoahoa maame hoahoa ɔba nso wɔne ne ma mmienu maa mmienu na driver no a ɔtwene ka na ne babaa no paako ɔtem kɔkɔkɔkɔ na wɔbisa m sɛ wodifoɔ papa menni mu na me maame deɛdeɛ wayɛ no ne deɛ wagye wadie no aduro deɛ mennim adeɛ bɛtumi atesa wo afiri me maame
1: ho
0: na mesɛ adɛn na ɔsɛ me maame wɔ aburokyiri america no wɔyale ɛne ɔ sɛ momfa menkɔ ghana na menkɔ abɛte homonkɔ abɛte hɔ moma mehu ntɔ ha na abɛte deɛ mehune ne ɔde ne nsa koraa to metiri so a me wobɛtɔ me na 2016 mu a na mekɔ wɔ mmerɛ bi papa yi de ne nsa to me so bɔ mpayi a ɔmaa me kok ɔdenane kok nomyɛ ɛhɔnom na maame sista ne bɛkyerɛ mu wɔ sɛ ɔmaame se mebɔ mpayi wi a memaa ne kok yɛɛ dɛ ɛnomɔe ɛna me sɛ wɔyɛdeɛ no matu aseɛ wodwo nso ɔyɛ noa no no ɛfiri wɔ maame no anyale biam nti maame no saa deɛ no yɛ dɛn ɛdade tiri nti maame no yale ɛwɔ mode no kokɔ kɔ lab ɛfiri maame no no wɔ sɛ momfa menkɔ ghano na menkɔ abɛte hɔ mepɛ sɛ mekɔ abɛte hɔ abɛte deɛ mede abɛte ho me na so ɔde ne nsa to me so a me wobɛtɔ momfa menkɔ abɛtɔ moma menwu ntɔ kurom ha nti wɔmyɛ biaa mekɔ abɛte hɔ na mɛkɔ abɛte wodeɛ mekɔ na mema biom kora a
1: mɛte
0: ɛwɔgidi adwuma ayɛ no sɛ wohwɛ obi ahwɛ no yie ɛne obi ana ɛnkae obi kae ɛne obi a sɛ obi ba nkyɛ no ahwɛ no ahwɛ no yie so wabɛgye no biribi na wodeɛ wode a ayɛ ne ho adwuma a wogye a yɛ ne ho adwuma
1: yieka
0: wodeɛ gye deɛ wobɛgye
1: na sɛ
0: wogye ne biribi na so wobɛyɛ adeɛ ama no ayɛ no yie na nnim deɛ kyene bɛba akyɛwɔ 2016 mu hɔ
1: 10 years ago
0: 2016 mu
1: ɛ
0: saa mmerɛ no mu na nanado mo
1: mɛboanado baɛ 2016 nti 10 years yɛani
0: asɛm a meeka yi
1: 10 years yɛani
0: nti maame ɛhu me afei ɔsɛ wɔdifoɔ na maame dedamfoɔ nom sɛ maame na wofiri wɔ sɛ hwɛ mekɔɔkɔdeɛ apagya baabi a wasɔɔ dan ne wɔ no na memennim wɔ namba ka mafrɛ wo na mekɔɔkɔdeɛ apagya baabi mekɔɔyɛ neɛ se sɛsɛ wɔkɔtɔ plot bi wɔ main road no a wokɔ hɔ nom ɛtia nom deɛ ɛyɛ ana wakɔraa na ɛyɛ ana bi a wɔba na
2: we de papa ne de won de won ta o be ba no ma na bi won ma wan bi anwa twa fam en wo mo kire na na wo ma wo bi di a kire ba ho en wo wi na wo pa kakra ma nipa no be kire na en wo nipa no koye eti wo twa me na mso wa ba mo da no se 2016 mu won mo na mba ye eti wo se wo yale a wo nyina de wo mo ka kire nse mo mfa me nkwa beti ho mo mfa me nkwa beti ho mo mfa ma nkwa beti a mewu ata maami ba ya me de me nsa to no so ehwe no edi 2 days a maami na no ho atoni
1: hwe
2: na ne baga na freme na dwi bi me da won ma be 8 o'clock freme was odi for me maami ji a waji wadi ne yedi di ketwa me maami ya de ne ba ya o ya ade ma no no wode won sa to so a ka se wonye ade wi no mfa nkodwale no wonu me se me maami ya de no etuko me maami so won te ya de no kora de yi ebiem na me se ya je ne waji madu wonim de ya de e wo me mu odi bi obi no obi ko
1: da bi
2: obi no me di mi fu akwa
1: da bi
2: eti ena me kasa kire obi ya wote maami ani agye maami hu mi abetie abetie abetie na de me hu abetie o afi wote do kai yi tesa wode wo a wo nyini da wo so a wo ma akwa dia wote ya na aye dai ena me se ye urade
1: urade
2: ye hwe ehu yi adom no wo so wa hwe ehu ya be wu ntem eti agidi anno pay because such a man sign nipa say yenyi na yenyi tree na yamra ahinkrozen filling station akwano mwa brantam wodi ya wobar kamwanu tum me ye kwantre bama wanya asumjie asumjie se nipa wotona kakere se ni botom bia na ne je ho se nipa ne hotona kakere se ni botom bia na ne je ho awurade ma nya asumjie oga se ma me brand wanya asumjie wa mewa tanye ko ti america eh so ne nana no na wayare a kwase ma famma nko abete ho abete wo no mo a abete wo no mo a
1: obo yin asun bi o nchen
2: oba yan se na ne hoto no
1: na o se kuri
2: ene ya obesi adodo de de chire chire mi hu achire
1: enye kwa
2: ene ya se ene ya obesi mpanfo se ntasuo nko anante
1: sa yido ye achire
2: ya na do receipt atoa aye aye insa receipt
1: very easy
2: and monyam kawrade mesre nipa so ye nkoti adanse bi a wo hu I don't see be a first na me wo apija no. Maami bi ai maami bi ne nkuru ye dey edi.
1: Okay.
2: Na ye ne kama koma. I don't see any I don't see be a. Anu odene a wetim se obi di odi ye no. E maami kama koma. Sa dance sa me na me wo kodi apija. En odi a dance wo ba radio yi su be di sa dance ye. Maami mo ba me number no ye ntie sa dance. Number ne ye 0-5-4-3-0-5-4-3-29-29-44-80-0-5-4-3-29-44-80
3: but me ura hada
2: we ura hada
3: mi ura hada
2: and what do radio to one mutiate radio no ura hada
3: mi ura hada
2: sa and do ura ha
3: oh na de me ura ha
2: aha ya kama
3: oh aha fe papa
2: mami so your dey
3: but me re no
2: we re
3: oh me re
2: mo oba panyini mo oba panyini dasi oba panyini aso ura hada
4: you rather be o
2: wo kuru mura ada na so wura
4: ada de mi wura nya asem bintia
2: ah wo bepa de ade wo bepa de me ba twa na na de wo be wura ha
4: ai mi wura
2: na ha ya kama na ha nya kama
4: oh be me hwehwe soro asa ha
2: ha ya kama
4: ai
2: e de mi wi a me de mi mobile no be twa picture wate
4: eh kama ni ba je ani wura ne betwa
5: mate mate me munyina mu betwa munyina mu betwa wo yire pa no no
3: o me yire pa ma wana che
5: ah no ma wododo asai
3: ya wo nan
5: ma wo nan
3: ya wo nan
5: mo mo mo mo mo mo mo na edie na wo ba ma so dem ho no mo a es ant na no wo yira ba ha
3: me se ya be ba wo so dem ma hunu die
5: aha
3: na ningina ne se
5: aha
3: me ya me gina ho yi ma kwa ho kire mpapa me ho akire me a ma otimi se eduru mebi na sese nka me numa duro kra wu
5: oh
3: ya nso me yiri nti ani me yira chichire fo
5: mo
3: eduru mebi se ma dwuma me yegina sei ama me yire ono na okọ na waba wa ma ma nu aduane a me nya binu
5: oh
3: me yire oye maso maso
5: oye maso maso me wa he
3: oh bola ho
5: bola ho
3: mm
5: oh na bibo na yede na atemi nka o radio so
3: oh me ti won ka o radio so se e be na na ya se nenum ni
5: aha
3: me da hon ma me me yiri da hon ma yiri nya ne me se me ti adanse a ngrofo edie se o difo bi so wa pija
5: ko dia pija
3: e la ho me de minim o difo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya ne se abe baabi so ya ba se ni o se awize ni o na danse a wo die ni nkrofo danse o mu die no
5: na wo o aka na ba sare kasam na awza kasam
3: ba se awzo ba sare
5: na ba sare
3: ah ba sare
5: na wo tie ye
3: na me tie ye
5: wo yire na nya ne wo ma wo tie ye
3: na me tie
5: e ti wo tie na abaya na o ka na ba sare kasam
3: sam na wo ka ne present o gusu a wo ka
5: aha
3: ana mi tie ya chire na do do no a ti dia danse dia danse enti dia mfa se mo hunu se ye ya no kren se sa ba se ni ba no na o dia danse e
5: o dia danse
3: sa
5: ana na dwere o yiri nya ne o
3: sa
5: e ma wu tie ye
3: tie ye
5: mo
3: enti o wa na mi se no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure dia danse fo sa o di fre ho dia be se ma ho chire nyina ya chi no be ko o sofo no ho
5: nya betre o se sa ba sare fo na dat wo mo sa nkrofo ya na wo mo nsa da nya so fo
3: wo mo sa na ni
5: e bi sa
3: na da fo e bi nim sa na sebi sebi ya na do do na mo sa ni ayi wo mo ta ni adi fo ni sa so fo ni sa
5: aha nti eti wo ti se bi mo kasa
3: sa
5: obi kasa sa no
3: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye mi so mama ne ne me hawo no me de be ko di fo na nim
5: mo
3: eti age chi na mso no me ntware ye nti me ntware ye no mini keska iko be abusu mi be nsie ni kapra kra ntombotom e na obe ya e ma mi keska se mi nko ti mi ba ye no de se se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di a chire ba bi eti asere mi nya wo no me bre pa so na mi nya wo eti bre mi nya wo no e na wo ma mi oyen se adane bo
5: di are se form no
3: e are se form no
5: oyen ni ye fre na adane bo wo ye
3: adane bo ye re and our mom
5: it won ya bi
3: mi nya bi na mama kwankere se me kwa me fa nkwhye fom na me nkama se muso
5: na me bo na na won tire won a wo dwali wie no a wo nista wan na mask afro ka
3: ba ira kre ya no mama keska
5: en wo sa mask ba to wa yini bi
3: wo sa mask ba to wa yini bi
5: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se mame
4: mura
5: wo na ma papa ni sika no
4: me pa twan
5: na wo wo suna nya ne na anajo no
4: awo kira ba fie ho ntino me kwa na me bre
5: enti wo na
4: me ntimi na
5: eti wo tie radio na na ate ye na aka chee so wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade achea me ma na kwa
5: aha
4: na me ma ni sika
5: eti wo de ade achea o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho kwa ye ma suma sum
4: se me ma nkwa na wo no wo no so ba ye ba fie a nkwala ne ne men no nyina wo
5: nya
4: aduani
5: enti awase wo no ne ba ho na wo ko bola wo
4: ko pepa ni bidi e maso maso mu
5: mo etu na ama ni sika fro ka ba ye
4: ba cho ai
5: mo wa ya dia papa aha eye ma mo dia tena mic no wa mi hia obi ana so akasa na ey wo ma wo ba ye tu wo ba ye ro benya wa ye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
5: wo benya bi
3: me benya bi
5: na manfo no mo no me pa cho dia be me manwu ne se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ya ba ba ka na siti bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
5: e die ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wonom na anon ya wada na bia na oba honom na bia ohu e die ne si ya pa o mam
3: ye si ya ma mi hura mi kan se be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na bae Italy Italy boga
5: ampa
3: wo tente kokosa
5: ampa ayi no kure eno kure
3: ena ababa bi ma bi wonso kwa na wo to aro nyame nam wo so ama wa wo ba
5: aha
3: wonso
5: a dia na akura da na ne sa so na me sa ne nkom no
3: sa da wo hye ne nkom no
5: mo ma ne eno kura wa ba oda obi a wo tie mi bia nso nim se ye no kure
3: Italy boga nko be na wo si swa bua ti diska aha
5: eti dia na sie
3: o dia sini se
5: eti wo beje wa yire ne kwa dia na sie
3: dia sini se mi ma mi nua
5: mi ma mi wa yire ne kwa se wono
3: ah mi ma mi nua se o yire no ya ya adane bo no
5: ah de kwa se afom
3: de kwa se afom akọ no so a wo ka na numa sem se mi ma ho kire nyina no se wono na ye sa ama ma mi no tie mi na asem na e mi ya pa odi fo ma mi no kwa na ne ba ebra na mi mi wa adwuma mu no ne ba me na me bua no e ma ye dey ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no musu me nsia ene yi madi eti mi kwa ho kire mu afa de mi nua yi
5: o
3: me fere kwa se on pe ka ka
5: fa fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no
3: fa na wo ho
5: e mo adwuma ni din
3: me mo adwuma din
5: mi sero a ye fa na adwuma mu ho no wo ho kwa ho kire mu a wo fere ne se wo ma kakra kra na wo ma
3: kra me friend phone so kra na wa cut ne phone no
5: oh waso na nam wo so ma ye fa no
3: oh na en komu a wonu ma maboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama se madwuma nyina se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ibo o aho kira mi mi komu no bon so akwa aho kire mi sa ne nkata asem na dwuma
5: oh
3: ne nkata asem na dwuma
5: eti papa yi me pa cho me mere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya adie ben patches wa ye no aye adwuma na anya adwuma
3: aye adwuma ani nti na metu cho na mama basa
5: e ka wo ma
3: ka me ma ibe dia dance ma nipa nyina hu se sa oyire no aye adwuma pa because
5: na me pa cho ma je wa ye na o ma me nua na wa ka na numa se
3: ebi no ka na numa se
5: me pa cho no wa ka na numa se
3: ebi no ka na numa se oyire na aye ne ho adwuma ye o tse tumi wo oyire mu
5: mo etidie na wo ka kire obi bia la fa wa ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo beje bi dia kwasa fom etie na wo ka fa ho atire obi bia la
3: je mi ka fa ho se me mi gye ho yi opanina kwasiantwi na me ye kinyifo pa
5: akwasiye fra akwasiantwi
3: akwasiantwi ye kinyifo pa na sa oyire na mbe gye ye no a ho akwankyere se me hunu me yofo no ye me ma me nua se wo na ye me no wa wo so wo sa amane ni bin mu ya wa adi ayira obeji wa japade wa juma saye
5: wo pipese samunko
3: ye samunko ye
5: ana wo yale ye
3: bra wo difor da wo da ba wo be si kod ya peja gusa ne kira kwai na sa wo ba obeye wo so yakopon nam no so
5: na me pato na that mo ye ne ye adwuma
3: ye adwuma
5: ane na me pa wo ye ne ye adwuma
3: adwuma kon oh mani age papa
5: wo ne
3: ayo no because
5: na ena
3: me kwa ho chire mu no me nante
5: Mm.
3: Me nante papa.
5: Ehunuwe.
3: Me de aduro na megidie. Asofo de na ga menyimuni.
5: Wa tintini bia.
3: Oh, na so me hu sa. Wa uja we Nyankopod wo ye adwuma pa tin na megyina hya ha. Na me opanya kwesantwi. Me di adase ye se Nyankopon a wo namo so animonyam.
5: Mo. Na se me di Abet Mensa no. Abet Mensa de da atirim.
3: Ah, me
5: Abet

0: Okay, abusua fo ma mo atena se bia. Ye tie sinsem ni mu. Onya tenwu wo ya na kye se ye wura mu an no, ye wura mu an no. Na ene enya sem keto akra. Ye ne nana blame meza. Udi no yebo ni se meza.
1: Meza.
0: Ah yo. Nana blame.
1: Blame.
0: Blame meza.
1: Blame meza.
0: Ah, wo ya betra se wo betra se. Nana blame meza. Ye sa aka no ofia se na ye tumri ka ne akọ takwa abọ so. Aba se na asamu asi ho no enye de bia biribisi the year 2026 me ba fie 2024 akabosu me miensa ne manya mfie mienu ne fi 2026 emuja kagu adoso no eboroso takwa boso abrantie bia wanya mfie adunu 9 osu se wawo obi sikai amwu amunu mu wa ya wapia mensa ayesemufo panyi ne watakwa fm ye kwane nchen akwakwane no edi nkomo na wachirim se yoya eba ne sa wo ba ho sika ho asase ho ede epote ne nipa na ye kum nipa enye nwanwa ei ha edno ha ɛne nipa di etuo kura bɔ ne yonko me emoja na tua pete ne ho a enye ne nwanwa enye huma no enye dene ma no wiase bɛ ne awura mu yi ho bɛ na bɛdi ɔman isu yi na na ya pia
2: ya hello
0: akra ma joy
2: ye ja
0: a wo nua pia kubi nie
2: apia meza
0: a me susu me de apia kubi wasa international
2: you hey what's international
0: and me no share
2: yes
0: we there ye na mi sase boko ofise ba bia ofri ba no emoja wasase ne so ya te se abantie bia wanya mfia dunu 9 osusu se
2: yes
0: wawo obi sika me na wu abo so papa what ya se me na de epote ne kofa ase pray ani wu ya ba
2: you ma me sanu pa kwa ba so pa we ti kubina na I was in the explosion because I was in the last week. Na watch second abranti wo fere kwisi yemi ah wo fere dodo na fere no oye alias kuba
0: me bajo wo se abranti na design
2: wo fere no oye kwisi yena
0: ah okay se ka yani dia na je se ne ne nka wo firi se nya breku
2: ah okay so you mean you know your na
0: okay
2: aha nti da ma abranti we been free oye edonana mo 24 years na oye ntawantawa go ribe sa na disagreement between ono na oye eje bi a wo fe na oye Augustine
0: okay
2: ne ba
0: okay
2: anji dam nkita ho di na ni nyina aye today ai de man fam da ne nyim ko bio
0: mi bo abra na so no a wo monnam no emfa ha ose mefa ho emfa ho na mu ateche ena mpa bo fi ana santo kwankitin kitin digitu akofa ade ya yati yaba
2: inyo enzi you be hu baby okofa akoso odifi ya odi wo papi sabiwa ni yekunuma nation opui gbogbo agba na amama aye wodi no kopue mu wo aye sabia na papi asase no nche otunko mebe but anese fo ye na so abantie kuma fe ma hwe no kwa enzi ni na ye man from the name bio na akofa da mabia be
0: eh wo mo ha dan ana se abusuafie
2: ebe yense da nya itu na se abae da abae da abusuafie abae da abusuafie aha
0: na wo mo mie nu nu a wo mo di san kwase asem no wo mo top plot wo mo tra blocks
2: asem ne bi sei minje nzidam kwa na obi a we be 24 years old a typical Ghanaian is the wa boss a chase the no blog twa no be yesen kaka
0: ya chase no wo fa paso no ana ode awo papa no suridu ana papa no wu fi ana so ko wu kwam
2: what the real kwano moment na enkwa keke wo ho but ntia oba kan chani ni de opinion no okodu ho no na me fie ku bi a me no wo oye me platform code no rekade ono na ojina da ojina abanti do rehwe no na ofem wu wo ni sem
0: the case is all about mfame ma bra na so e say mfama bra na so mfama bra
2: na na esha answer no bi ba ka bi bi o te da ma na do bi bo twi aposupo na oda ka da mu fo ngu obi ni yemu no na e pia ba e te da nsem bi wo we ji da da da
0: ai bi bi o ko da da
2: because on to mba re de man fami da na echi na mu fa aposu keke mu fo ngu ok nti ye te da ye di hene yuwa di echi kakra na yesterday e bia most yesterday some no afofor na echiri ya sana bo home nchirim
0: editor ya da se pa wati
2: yo
0: me hwe one me nimse takwa fm now one of these days me for why
2: mati mati
0: me for
2: international
0: me dish ya ba kope
2: okay
0: me chio bia
2: yo ya ba
0: Je sais dire, na je sais, quand il croit à nous, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous les habits, ou bien tous obi anfa ndiye nkoda wosa de achi abako no o pesika ni biadie no hwewo no maso anya sana ga se ofa kwade cha ade anche kposo ofo ronge ee eno ma hye sika yanga ma wuni se kakra ana dwini ho hye hye hye hye ya na kwato bom so krene ade ana reka sika na hye na mo mutimu dia kwom de no ano ochini pewo etititi wono kwa na gwasi ko be twetwede abo obi no bia na sika ho ntokwa ana oba ho na de se se do bi ko bi amini wo de na ba
3: o se de na ba
0: ai mi bi so ti nyina ye nyina ye nyina titi ho na ba bi pie na jezi fo di
3: bi aba na ba
0: ani ehu
3: de ba no na ba serious o
0: emuna muni ana sa
3: emuna na no bi din ko na mtin fact e be din pa se minimi ne bi nya ntokwa pa na kata kata bi ba ni ntem na mabo mitrim se mekwa ko fa sekan ana brand time ana paso e dia woni panese wo
0: unim se
3: mehu
0: se dia wo
3: asae panu mu nyawu
0: se dia wo ti ohu obi no na mo wa ho be se dadi nkwasi asem se kokoko ba wo mom so na be patani panu
3: wo me nfi
0: ba kai uja yo uja jaja
3: wo me nfi da
0: se mba ye wa patam bebere
3: me de me nfi da on nipa menim se nuru enu boni bi no obi omo fo
0: e no so be ka ho
3: se aduane a ye die no o se yense wo se de wo unti ase nanka omunyi na tifie baako
0: eh ose mfame me valanda so
3: ana obi a woni kwai a ofa to ana
0: omunyi afa kwai ose
3: ana waka
0: se sabia bura ekurokitu amuno ho valanda de se odi akwasi kura woni bura ha baako sia ofa ha sa ba bi sia
3: because dan bua na
0: se to to asisi school dan no
3: into better kachi obi se obi mfa valanda so na I'm cranking kitting
0: 24
3: year timi ye bold nya kokudo twese kan bafu ana sa apaso e de woni nua e ma ne nsu ne tu bigwa bonte kai ba bi e wi ase ko no aye hu na ni nyina na me ka se e se nka e de mbere bi ba obi bia e be ka se wa cheda pa twese kan bi e de ku obi no nka ya twa aso
0: chese mrani mu ahojo
3: e mo ma hojo we no nka nye ya mfa no ko ayi ye friend say nsawo mu ana se ya mfa no ko prison kumase atwo twe kese wo ho no wo nwa wo ye adwuma na obo se ah ade am ye die me nya abotire kakra bi e bia nka man sa abotire wo abotire keke nipa benya e dia mani nua na
0: dan ye nya mo
3: dan ye mo dia mo nyina mo ha dan we see no kanabusu ya 40 years ya me nkyere o matre boni se e ya wo
0: eh
3: o se ya wo na mani pa ni bi
0: odi mo
3: se wo ye ni se na ni nua bi
0: ah so za ko
3: ti so be ye
0: go so to
3: bi o no na bre mani nua no bi die tu kwa ni sa diwe ya wako mu enti ya besere se ene ya botre wa te de wiase kosisi no wa nya abotra me so bi dine san ba bi san afofra foforo na bo me bo ma ese
0: eda ya obi abien pro akwese ndem
3: obi akwese de
0: se valanda
3: so obi fa valanda so ana ere obeda odem
0: e asembe
3: on abotra na ese nyina enya sa kukukuku banyi se oyɛ me ma se bibriba ya bo akwese mja o bedru tama wo beba so na ya twam kra ya kan kire because da bi ya wo de nim se wo de wo nye wo de wo nye ubeko saa banti area ofo nyina nim se se na dwene nye
0: ana se
3: akwa video ndo yo
0: betu ana ni suban nye
3: ndo yo yakoe ni wakoka no
0: on fa nchew
3: e yakoe bi a me se me call ayi brekum fufuro
0: wo ukra wo ei saa tabna yi ni wo somo yo se fe bi ni ma boys
3: aya me kai
0: na me koka ho asem na akwai free free se na me fa de crazy friend ya tata no abo amu studio sa no bowura ho no he
3: nsira me ho
0: wo kroma jizo otu e po ya afina
3: bo no mo pa ya yini ba kan
0: boy siri ba akwa ba te e jema akwa wi akwa kan de
3: o sha wo so no
0: de ne ne me sira ko bibi o fe mi yam jim hwim na mkope omo akrofo o panim fu
3: so mo ne nka sama
0: wo de enta ye di ne ye frem na mpa de chose de ma nka sa ye because ni pani bi ho
3: ma otrani te si usu a
0: otrani si o ma ho nto da kono so bi ani bebi obi ate enti no sabe eduru bebi a no brebre no ni ade
3: en sa
0: hwe en ka hwe on babo se kasa boko sanka ni bre on ni pani de bufu se kra na eba na o kasa no ohu so wa ba fom kukukukuku na odi koshia na ebe ntokwa enti ye nsu abotre
3: papa bi no wo
0: ebufoni too much
3: papa bi no obetia kono mfa na hu hia o wodi na nkasa nkasa
0: hu hia
3: but ubuo fugidigi na so hu hia
0: wo akoma mra fa hu hia
3: na omwanzo eno sa obenyina che
0: yeah
3: but do e kukukukukukuru
0: no agina ni so
3: obekwa la show be se de machu sam ni nyira no ado
0: afa
3: chukuru na ajojo
0: o tuwa from wo tepa betia kono do aba beto aman from prison
3: wo tiasie
0: na wo dizon tori
3: wo tiasie ya chichiro fa hu de de guns wo chi nsu sabi sabi gana yesi nyenyenye nzuba sa ye freedom ye kwa ye be ye ni jiu o de ko bisa mpanyimfo sabe ye nua emnye e papa chema untumi
0: na wo dru anwumra nya bura pa na atorwe
3: o ti ase e bura me pe please si amako kwa jibi
0: se
3: din se mre me
0: na o re ni kakakra
3: ko bisa no se sabe ba bi o wosisi ni eye eye manana wo si kasa dai na tye chire ofa ho de guns wo chi a
0: onye obia
3: bi onye obia bi wani nje wa bra bom nyira wani nje intime sere seta mema sema kakabensem ne nema matwese kan me dia wo bi betwa obi sikan no ye ma yakoma mrafo because okay. Sibu okura na nya sikan twi
0: ya bi na ya no
3: ano keke atutimi ko dinom ko twa paso e de wo nua e ma no nsunu pye ko gogo bontia oh you say woni abaye nya
0: wo
3: kon afi no obe tena se ah di kura ami
0: minimu anka
3: nsatam na kechi aja ma so na kai ose ni nyina ye kwase afu kasa
0: aja fre abezi ya dase
4: amla chebi na omu ya kasa kasa if we akwa no osola so ye guy so na prison da osola so ye guy so na prison da che he ya da wa da wa da wa da wa o nika so u da prison na so ye guy yes it say ni pa we say so no kan se mu na oya ahwiye also be also at the prison na no
0: but the what one ho no
4: yes
0: che say wasrepe
1: o be
0: sa kwan
4: yes also osola so ye guy aso na prison da koso sen ni pano ono ni fie ni ho oni bibia prison bibia kwan bia da e bia woti oni mi wo dwene ho se ah mi wo yire wo ma ya de me ko tu fie ase a mi mai kwan be na mi ma be fa so abidi e be ya re ko ana wan kasa re ko ye wo sen ni pani bo no ma aninyu ne hia no me ka se mo se imrebi e de ka se nye wo adibo ho no mo nipa enye wo adwe se nye nsam ye leso soso en fon go to bibi o hwa de wo level o hwe no wo busua en nye ma wa en fon go foforo nye ma bia ono wo fomo a woda gato ah no bi je social media e ka se me wo de bra kwa bi e be kuyen kuyen ho wo su tu wen wouldn't say one qua ma or ma energy. Upon myself, it is a pierbontina uncle fear. na wo ma adwene ho eti wo so adwene nkola no ho edurua bi a wo de fire to nkyɛn fire to nkyɛn na wo de wani bu nkola na pɔ ma sɛ mo ma no susa na sɛ no musimu sitie eti wo so no wo ye bibia wo dwene kɔ akyi sɛ a me man de sɛ wo pɔn adwuma na nkola ho dada mam na edi mika ba be hyia wo
0: aja hun se se uwu sabi nkwase wa yo maboni o
4: nti adibuo no ma
0: wa yo maboni
4: nti adibuo no ma bo se nkwade mika bishia dada nika na se abufuo ani hia wo na ye bo no wo fa nya se
0: antwa de kora
4: nkwade mika bishia no
0: wa tambia bobo
4: akola wo ba wo no di mika ba na obeshia wo ba behwefo wo anim no wo ye ma se wo no kwa fa so de
0: wo sa
4: da kwada no en pere o sa ndine bobo
0: eno kire o sa semba nya botre
4: di kafra no de sa ba kolaro hunu se omo mu di awo no uno obi o ko di boni no a se obi o ko se ne wa konfo ni da boni
0: te bi out media homa so ne
4: yes
0: okay
4: na ko si ka se hun tumi ya bu sa ne se ne ayi se ne ho meti na fa bi se eno kra de se that hun tumi de se de na we ne se de na no ye obi a se mu ne chen de chen sa o ti bi de se o de na nu
0: ye na o de ye mfa
4: to se
0: ha obi o de ne ho timi ko ba bia
4: o very good
0: o probably timi aga se ne me na
4: ya se very good o no ka se obi kura de wa hye mu kura fi na di twa obi e be se na ti de wo mu ti o ntumi de o nya no ya no ba ya na ja o ko nya asem no de ko ho no ne ko ba ya te mu it what de ka se fan me mu je se wo kura de wo wa ka sa mu ko ba bia na wa wo fie wo se wo dem ti o ku de ko ba bia wo now we saw them.
0: Yes, I do light.
4: Yes, I do light.
0: That you are not doing it.
4: Rock a pimwa, rock a pimwa, rock a pimwa, rock a pimwa. You are doing too much.
0: Wow, so home it.
4: Wow, home it. Send the baby seno, onu ni seno, onu wa umu. Umu. It was that one of me. We were doing your baby say ah, me kwe bibia.
0: Mama,
4: any.
0: Wamu a enyame so mfasoo.
4: Bi enwo so mfasoo. Ah, me di wa me kwe no, macha fa mu suo ko. Ah, na wu dware. Na boda me be yu ntuma.
0: Na wo sanu.
4: Na wo ye odu ho ohuru. Na de apia bonte di boda me na chi.
0: Ada ya me kwaje me ntuma.
4: Me kwaje me ntuma. Mu mi ho na boda.
0: Wa wo du ho ohuru ko na ye
4: ho. Very good. Ko so no boda me ndio no ko bia kata no. Ano wo ko. Ana wo ye ho ohukuru. Ana de na ma bonte na ma fo hwe wo. And what they are that's when we say you are classable home, so over to someone in the baby year. Ah, and to open, I say, ah, my father, you see, a boy, and you can be born.
0: I shall have a form than
4: ah,
0: I shall,
4: ah, and to open, I will say, ah, and to open, I can say, ah, and to open, and you will say, now, I can't away. Ah, and to the papa, and I say, nigga, say, cause I tell what, let me penny boo. Oni msa oni mje wa soro nye mebi aso onju suse beno
0: wade abe frawa brabo
4: yes etu wako fosa eni pa wui eni naba ababa esadi wui eti sana wani niyaye peto chila kwa di pano kwa ni ya klan samwa nasa wawon mwu ujano wede sena ajuni ye juma sawa wana mwacha nishamu kwa eti nye mebu unuma ye ni pa wumuna ya wasi samu nisiye eti mi nyini nye mebu unuma eni obia sabi nye mebi achi enko edi enye wu kafutu yobi se and not got a whole mean ya warrior and you win the way, dear. Say, oh, four bar and Cassam is a warrior. May share a new ya, the name of Metra a chili. So, I say, it is a dinner win and yet a Nadiana. It's a before bamwa. I done a boy, some babble so moon a best idea. Who could that sell you pay? I done a boy so much.
0: Not two and so,
4: I two and so. It's me, we are coming ya butra.
0: Okay.
4: Eti kasa na kan ene se odi ohu onipa bi beso ware no abeso ni panetra nemu ah me hwe ne se na to se shape ya nufu ese abubaka makama ya
0: bi na afon wo
4: afon bedu bi no na eto no afon ana fe eto no kwa beda wo beda wo bedu bi kwa na eto no kwa
0: afon
4: afon
0: ti hwe da chin dia
4: eti subana na keri pa ba ka ba ni subana se we ne keye no wo an hwe subana an hwe da chin dia
0: ene ya dia na
4: ene dia na ko heye afon bedu a chin no no mu se sabi we twa wrong meat penny bu a se mi mo ni di chemo penny bi ne yere ka se bi chemo ohunu ne ne kunu no
0: o de ha ne besi fom
4: me de besi fom ohunu ne kunu no ne ne kunu ka so be ne ho ade no ono na yakofo aba no ono na yakofo ka kire ne se ah eti be ma we na ko ware no ah be ma we de enye okuro mu ni be ma we de ofre kire be ma we de ah na we de be ma we de ah unye mo mema omu anu ma okwale sa be ma we aba ni se se mi di ma yakofo na ti a ah kama wale mu kura me ti bi di ma yakofo na ti a ko te yakofo na se mo ka che na te mo ne mo na mo no e meba wa na mo na mo nyina no obi a che ya akofo be ma we na akofo no we na akofo na na tra wale be ma fufro wale ti ti ti ndebi o do ba ni ti debi debi o do bia wo ko ofori ne efri ni fi bae me fadi we are for it, we are for it, we are for it, ja, on of fa papa on the nitty. And now me no kasi one ne papa niti a one ne bobra.
0: O mwa kwa ya no kudu him.
4: O mwa, o mwa kache ni se, bema gwi no kofa no no. Se bema so ja na no mwa sa apesa bema no. O mwa dem kofa no mwa ye piye gu.
0: That's what in there, huh?
4: In there, what
0: you want? Ono chine da achi wa amini ne.
4: Yes! 20 po wa jimu mwa se nere. O ni mi siya ya, o fre mi ka sa kasa ni chile mi. Was it what my mother? My meaning, the who made Jimmy a train?
0: Yeah.
4: And the moon said, Debbie, Sabem may catch him so up and let me share night in a bravo in the Yamini city. Make place for my name, Huadi. A blood, oh, yeah, yeah. Bellman could burn the cheap dump every year. If you are afraid to catch him, say, yeah. The mansion, we cast so much around it. Rather, what can I say? Only we can cast him what I say. Oh, more, less Sabby. Oh, I follow Muna, papa, and send the panel. Oh, Mumbuna, Pem, only me a sin. One few woman, and never pressure, dear Papa, I am. Mumu, or Moses, or so, only no beer, dear say.
0: Obiana Mamuti,
4: yes, Akusaka. And take care, I don't want ya. And you're an idea,
0: that's
4: yes. Would that young one be Pana who crun? You saw, or what I said, why you was so pretty,
0: poor noon, what that. So do I just want to know, Josiana, home in the
4: me si me kan ha se me na ababo bi we tv awa ah ta me peto kwa me kumi tokoi kiki kiki me kumi tokoi me mu oba ana kwa ni be na kiki kiki ki na na o se ni ai ni boy ah o ma ni boy bo mo na so ya mo bo mo boy na ba me pe boy na kra bo no
0: tu nya bo no
4: me ko wo ge e ko ma mo no
0: o wo na hwe wo
4: ana ni papa se una kan ni e ko report me sa the first jam de ko da asoko police station ses Friday,
0: o dem ade chi.
4: Dem le ma na mama ade chi. Na president ni ba ho mba ha no. Ne se me ma mo gen no. Anya le hwenti. Ko na ne boy na me pe na bo no. Ne ne papa me be chi mi ko ti. Gen o mo so ba be family akon yan ka se e de ko to sel. As ma ka cho se aw. Ade se wa se mu de de. So do wa mo ni pa. Anya le hwi. O dem be se mi enko. Mi ko du le se mi ngro mo ko se. Mi sa dan mi wa we. Ya kam ko ru se wa se ku kro

ni kura mu nyum no no omo kasa na edine chese hwe ono no ezimani no otumi kasa hwe ba ye ntimi nka ezimaka sa